for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka.
2: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Dupo ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clair Skin Beauty

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Waga.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan ito sa akong sang
5: Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa, exciting!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahig yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santangoli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kada siglang magpadula sa pain. Isa lang.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga katupa.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Sanfon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold.

0: pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po.

0: Chonex Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Sa doctor. Pipili
1: sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang iso.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
6: Sa akin po, Santon.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sa labos ka.
7: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda Kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. At always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
1: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Marimex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon arthritis. Sahit sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: May stevia and natural sweeteners.
10: Halin sa stevia leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3.
13: Nga pampapaskog sa aton nga tulaan.
14: Pampagkana sang utok.
15: Kag pampa-improve sa aton immunity.
16: May Santon nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madamit na. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Clear Skin Beauty

0: XFM
1: 96.7 Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nag-gapay ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mate.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lumubangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
9: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.

0: Exciting!
1: XFM
2: 96.7
1: Yesterday's hits.
2: XFM.

0: Center. Makabaldita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita Labas. Kang eksklusibo ka nasaga pinangis ang ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon ngayon.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: System Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at gluten tayon pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
2: XFM News.
3: XFM Time, alas 6:00 sa kaagab, mga katropa. Ini ang Express Balita Sunday Edition.
1: Express Balita.
3: Petsa 16 sa bulan sa Agosto 2026 ako si Katropag Ed Sese.
4: Ako naman si Katropag Wendell Balinare.
3: Yari na ang mga nagpanguna ga balita.
1: Express Balita. Headlines.
3: Sa balita lokal.
1: Express Balita. Local news.
3: Consumer Group, dagahin nyo sa performance ng NGCP, angot sa estado sa supply sa kuryente.
2: XFM News.
4: Babae nga nagatabok sa dalan, nahapit sang motor, patay sa syudad sang Cadiz.
3: First Lady Liza Marcos nagpasalig sang bulig sa mga senior citizens gawala sang may ginabaton nga pensyon.
2: XFM News.
3: Sa Balita Nasyonal.
1: Express Balita National News.
3: Liwat nga pagsaka sang presyo sang gato nga ginalantaw sini nga semana.
2: XFM News.
4: Michael Poua luyag ipabilin ni VP Sara Duterte bilang legal counsel.
1: Express Balita.
3: Sa Balita Nasyonal, ukod sa Balita International.
1: Express Balita International News.
3: Japan nagpakabalaot sa pagbisita ni President Putin sa ginabaisan ng isla malapit sa teritoryo sang Japan.
2: XFM News.
4: Ukraine nagtanyag sa untat lupok para sa mga sibilyan nga target sa Black Sea.
2: XFM News.
3: Sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports. Sports.
3: Alex Ayala, number 18 na sa WTA Live Rankings.
2: XFM News.
4: Sa ito naman balita sa showbiz, pila ka mga celebrity nag-react sa isa ka Pinoy nga vloggers.
2: XFM News.
3: Sa ito nga balita, espesyal mga katropa, kilalahon nato na ang babae nga may pinakamalabang nga buhok sa bilog nga kalibutan.
1: Express Balita.
3: Katropa ang atod ng mga headlines. Ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. Produkto ang makabulig para sa imong ikaayong lawas.
5: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Express Balita.
3: Ang countdown sa aton balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
3: Ang Alliance of Concerned Consumers of Electricity and Social Services o KUN Access ang nagahin nyo sa Senado nga maghimos ang inquiry bahin sa performance audit sa National Grid Corporation of the Philippines o KUN NGCP. Ang grupo, ginapamunuan ni Winnie Sancho, ang luwag nga magpasabat sa NGCP kun nga malawig ang nagkatabo nga manual loading o KUN MLD sa mga district utilities. Alina pasang bulan sa Hunyo nga may ginpatigayon nga MLD sa mga Visayas nga electric cooperatives kag nakatuga ini sang pagkadismaya sa mga negosyante. Ang hindi bastante nga supply sa kuryente ang nagatuga sang perwisyo sa madamo nga pamalay. Sunod sa grupo nga Access, kasang una pa wala matunahan sang NGCP ang alternatibo kung kulangon ng power supply sa bilog nga Visayas. Ang Senate inquiry sa kapamahagi agud mapasabat sa NGCP ang ilang responsibilidad sa paghatag sa bastante kakuryente.
2: XFM News.
4: Renewable energy producer nga First Gen Corporation ang nagpasalig sa padayon nga operasyon sa ila geothermal power plant sa barangay Mailom, siyudad sang Bago, bisan sa gamay ang enerhiya nga makuha. Sunod sa kay Francis Ariola, ang community relations service sang First Gen nga nasaylo na sa tupad mismo sang Palinpinon 1 and 2 geothermal plant sa Banwas sang Valencia. Pasalig sa First Gen nga bisan magamay na lang ang ilang output sa Bago apan nagpabilin gihapon ang ila pag-host sa local government ang Bag-o kag Banwa sa Morsha bangod sa ila linya. Ang First Gen nagapati nga nagakinahanglan pagid sang dugang nga power producers ang nasyon agud masabat ang nagasaka nga demand ilabi na sa subong nga panahon nga masako ang manual load dropping sa electric cooperatives kag district utilities.
3: Kaso sa ginawatay sa manok kaginugbulak sa Bago City kay Calatrava, ang ginapadalman o sisa sa kapulisan ang management sa isaka cock farm sa barangay Minuyan, Banwas sa Bursya, ang andang maghatag sang 50 mil pesos gapadya sa makatudlo sa nagkawat sang 30 ka mga heads sa manok kaginasagod para inugbulang. May kasubong man nga kaso sa ginawatay ang na-record sa Banwa sa Calatrava sa naglikad kasimana nga tumtum sa karoon wala matumbo ng suspect. Ang Cac Farm Industries sa Negros Occidental ang isang dakong industriya sa probinsya nga naglakip sa milyon ka pesos kang kita. Nagapadayon ang pag-usisa sa tag sa PNP station sa sininga kaso bangod kung mapabayaan mahimo ini matabuliwat. Nakasentro karoon sa binukid sang La Carlota, Murcia kag Talisay ang pagbantay sang dalagkong cock farm bangod dili o bangod diri ang breeding area sa mga kalidad ng mga manok kung bulang ang paghahambalan.
2: XFM News.
4: Patay ang isa kababayi matapos nga ma-side swipe sang motor sa Amigos 5, Barangay 5, Tinampaan, siyudad sang Cadiz sa gabi sa Agosto 13. Ang taliwan ginkilala sa kay alias Gina, 58 anyos, kag residente sang Purok Roadside, Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Samtang ang driver sa motor ginkilala sa kay alias Ruel, 25 anyos, kag residente sang Barangay VF Agustillo, siyudad sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sang Cadiz City PNP, gikan ang motor sa barangay VF Bustilo. Kagini ang padulong sa Banwa sa Manapla nga direksyon. Kagpakadangat sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nasangit sini ang nagtabok nga biktima. Lunsay nga natumba ang mga ini sa dalan, nagresulta sa aksidente. Kagilayon nga ginpangdala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi ang biktima. Suno sa doktor, sa karona ginahulat sa kapulisan ang desisyon gikan sa himata sa nagtaliwan nga biktima. Kagsamtang ang sospek ara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: XFM News.
3: Ginlonsar sa kapulisan ang backtracking sa kaso sang pagpadukha pagpaglutang natapos sa Puro Kalumpang, Barangay 1, siyudad sang San Carlos nga nagresulta sa kamatayan sang isa ka lalaki sang tinalikdan nga Agosto 11. Ang biktima ginikilala sa kay alias Island, legal ang edad kag residente sang St. John Subdivision, Barangay 1, siyudad sang San Carlos. Sunog sa kay Police Captain Rodney Sarona, Deputy Chief of Police sang San Carlos City PNP, wala pa sila sa karoon sang suspect sa natabog ng krimen kag ginaulat pa nila ang asawa sang biktima para sa paghatag sang nagkakaigong impormasyon kag pagpangita sang witness sa insidente. Tugang pa ni Sarona, nagapadayon ang pagtumod nila sa motibo sa krimen kag pagkuha sang nagkakaigong mga ebidensya kag pagkuha sang mga CCTV footage sa lugar kung matunduman nakita kag nagkamiangon ang biktima nga dugon kag mayaras ang pilas tugas ang pagtiro.
4: Nagalaom pa ang utod magkabalik kang iyang magulang matapos hindi ang ginaligar na missing na humalip pa sa Agosto 1 sa Purok Caceres North, Barangay 3, siyudad sang Bacolod. Ang namising gitilala sa kay Rodney Vinegracia, 32 anyos, kagresidente sang nasambit ka lugar. Sandig sa utod ni Rodney, ginkuha sang hindi magdubo sa tatlo ka mga persona ang iyang utod kung sa naini niya ginaligar, ginliab, kaginpilit, kagin pasakay sa van nga nagaduag sang gray, kagilayon, kagindala sa wala matumod nga lugar. Ilan man nga ginpablatarang insidente kaging pahayag man sini nga nakaagi na preso ang iyang autod angot sa kaso sang illegal nga droga kagini ang nahilwaya. Sa karon ginibalupasan ang kapulisan kung ano ang tinutuyo sa mga persona nga ra sa likod sa pagkuha kay Divina Gracia.
2: XFM News.
3: Insugdan na ang pagparagtag sang bugas para sa mga senior citizen sa Bacolod City nga nag-edad 65 anos pataas sa STI West Negros University Gymnasium. Ini ang kabahin sa programa nga Mula sa Puso para sa pamilya ni Pangulong President Ferdinand uko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginpangunahan ni First Lady Liza Marcos. Bacolod City Mayor Greg Casataya kag Congressman Albie Benitez. Sur sa impormasyon, ini ang ikaduhang tranche sa pagpanagtag sang bugas sa idalom sa nasambit ng programa. Ipatagman sa nga ceremonial labag ang pagpanagtag na ginpatigayon sa gymnasium samtang ang aktual na distribution para sa mga kwalipikado nga beneficiaryo ang ipadayon. Ang mga beneficiaryo ang mga senior citizen nga nag-edad 65 anos pataas kag wala sang pensyon nga nabaton sa gobyerno. Sila ang sarang makabaton sang tig napulo kakilo sang bugas.
2: XFM News.
4: Dabaton sa mga delivery riders kag drivers ang ilang assistance halin sa Bacolod City Government. Kahapon o konti nalikdan nga Agosto 13 kag 14. Ang personal gagit pangunahan ni Mayor Greg Casataya ang pag-release sa assistance sa SM Bacolod dagud masiguro nga organisado kag matawhay ang proseso sa pagpanagtag sa nasambit nga benepisyaryo. Sa Agosto 14 ginpatigayon ang dugang releasing para sa mga pending o con carry over applications. Ini ang kabahin sa assistance ang syudad sa mga drivers kag transport network vehicles sa tunga sang few pagtaas ang fuel prices.
2: Express Manila.
3: Opisyal na nga gin-launch sa localized nga 911 hotline sa Bacolod sa mabot nga Lunes. Or opisyal na nga i-launch sa mabot nga Lunes, Agosto 17, 2026. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Casataya, gin-localized para sa wala na language barrier in kaso may emerensiya sa Bacolod ukon kalapit ng mga LGU. Luyag man klaruhon sa Bacolod City Government nga hindi pa ang hindi pa Bacolod ang kakabaton sang mga tawag nagligad kag magasugod pa lang sa madason nga semana. Unang ginpayag sa Department of Interior and Local Government ukon DILG nga dapat may certification danay kag training antes makaproceed nga magbaton sa mga tawag. Ipahamtang sa Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO ang operasyon sa hotline. Nagpandama ng alkalde nga dapat respetuhon ang iningan numero kag ini paghampangon bungod para ini sa emerensiya kag ma-improve ang tiyon sa pag-responde. Mag-operar naman ini 24 o kung 24/7 sa sulod sang isa ka semana.
2: Express Manila.
3: Katropa ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga paborito nyo nga kape. Kape sag Yes to Health.
5: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag Vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
2: Express Balita.
3: Katropa ang countdown sa aton balita sa Lo National.
2: Express Balita, National News.
3: Panibagong hugnas ang pagtaas sa presyo sa gatong sa ikatatlong semana sa bulan sa Agosto ang ginalantaw ng ikapatuman sa mga oil companies samtang ang presyo sa gatong nagpabilin nga mas mataas sa international nga merkado. Base sa duwa ka adlaw nga pagbaligya, yari mang presyo sa gatong sa world market Agosto 11 to 12, 2026. Sa diesel, 4 kapisos kag 90 centimos no, ang pagsaka kada litro sa gasolina, 3 pesos and 10 centavos, 10 centavos per liter. Sa kerosene, may 5 pesos kag 30 centavos per liter. Ang pangunang rason sa mataas nga presyo among mas manubong paglaom sa pagbukas ng Strait of Hormuz kag ang peace deal sa Middle East sa kabilugan.
0: XFM News.
4: Nagpanawagan ang Department of Foreign Affairs kon DFA sa China nga siguraduhon ang kaayuhan kag kinamatarong sa masobra isa ka gatos ka mga Pinoy nga nadakpan na bangod sa ginaligar nagatrabaho o nagaistar nga illegal sa pungsod. Ginkompirmar sang DFA mass arrest pagi sa pahayag sang Chinese Foreign Ministry. Suno sa DFA nga ginkilala sang Pilipinas ang kinamatarong sang China nga ipatuman ang ilang kaugalingon nga immigration laws basta ginasunod ang due process. Apang gininyo sang ahensya sa mga otoridad sang China nga bantayan ang kaayuhan sa mga detained Filipinos kag gilayon nga ipahibalo sa Philippine Foreign Service Post ang ilang kahimtangan. Suno sa DFA nagasanto ini sa Vienna Convention on Consular Relations kag sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Nag-coordinate na ang DFA sa Philippine Embassy sa Beijing. Kag Philippine Consulates General sa China, agud mahibaloan ang eksakto o kung eksakto nga numero sa mga Pilipino nga nadakpan kag ang mga rason sa likod sang ila pag-detain.
0: XFM News.
3: Ang tigpamaba sa depensa nga si Michael Poa nagsiling luyag ni Vice Presidente Sara Duterte nga magpabilin siya bilang iya legal counsel sa impeachment trial. Kag nagkakaulgan nini nga isa ka tigpamaba sa guwasang grupo sa depensa mahimo nga magtando ang ini nga madugay o magtando sa hindi madugay. Suno ina sa ginanunsyo ni Poa matapos ginsulit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero agiya pandam batok sa paglapas sa sub judice rule sang korte ukon rule 18 sang impeachment rules sa ika-15 adlaw sang impeachment trial ni Sara Duterte. Unang gininyo ni Escudero ang prosecution kag defense panels sang Hulyo 22 nga ikonsiderar ang pag-designar sa mga spokesperson nga hindi kabahin sang ilatag sa ka-legal teams. Apang suno kay Michael Poa, wala pa sa makita nga prospect ang defense team para sa posisyon.
0: XFM News.
4: Nagpadala ang Pilipinas sang 40 ka mga portable power generators sa Godbuligan ang mga komunidad ang apektado sa nagapadayon ng pag-atake sa infrastruktura sa enerhiya sa pungsod. Ang tagsa ka mga Daidin generator nga may kapasidad ng 6 kilowatts ang nag-abot na sa isa ka hub sa Ministry of Energy sa Ukraine sa Agosto 12. Gamito nini para sa sibilyan ng mga katuyuan, lakip ang backup power para sa pasilidad nga importante para sa komunidad. Ang makatawong inisyatibo nagsugod pagkatapos ng isa kapag sinapol sa Pebrero sa tunga sang Ukrainian ambassador nga si Yulia Fedeva kag Senator Erwin Tulfo nga nagbulig sa pagpauswag sang proyekto. Ang mga generator ginatag sang High Volt Traders Incorporated kag ipadala ini alin sa Pilipinas pagkadto sa Port of GDASK sa Poland at isigidulong sa Ukraine paagi sa rescue donation scheme sang European Union the Civil Protection Mechanism sa bulig sang Poland's governmental Strategic Service on Reserves Agency.
0: Express Manila.
3: Tropa, gato ng mga balita nasyonal na ginadulong sa inyo sang
5: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
0: Cessna Pain.
5: Available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
3: Kaundan sa katod balita, international.
0: Express Balita, international news.
3: Mabasko gagin pakamalaot sang Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa ginabaisan nga isla malapit sa ila teritoryo. Kinbisita ni Putin ang ang Iturup nga ginatawag man nga Iturufu sa Japan. Isa ka isa sa apat ka isla sa Kuril Chain nga ginangkon sang Tokyo apang ginakontrol sang Russia. Suno kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi mabato ng ginhimo nga pagbisita ni Putin tungod masakit ini para sa mga Hapones. Gilawid ka ginpatawag sa Japanese Foreign Ministry ang embahador sa Russia sa Tokyo agud nga magpasakas ang formal nga protesta.
4: Ang Ukraine nagtanyag sa Russia sang temporaryo nga pagong tatlo po ka para sa mga sibilyan nga target sa Black Sea pagkatapos ang pagdamo sa mga pagpangatake sa mga barko kag mga pantalan nga ginagamit sa pag-export sa mga produkto sa agrikultura sa pungsod na hangpan nga ginapadala sang Kyiv ang tanyag pagi sa isa ka third party kag nagahulat pa sang sabat gikan sa Moscow pareho sang ginakusahan sang Russia kag Ukraine ang isa kag isa nga nagasalakay sa mga barko nga ginagamit sa ila nga pag-export. Ginreport man nga ang pila ka mga kompanya o kung kompanya sa barko nagalikaw sa pag-agi sa Odessa nga ginakabig nga isa ka importante nga sentro para sa pag-export sang uyas sang Ukraine.
1: Express Manila.
3: Tropa nga ito mga balita international ang ginadulong sa inyo sa
5: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores. Express Balita Headlines dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
1: XFM News.
3: At naman padulungan katropa ang balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
3: Balikan natin subong ang aton ng paborito sa gapungsod nga padayon nga nagasaka sa iyang world ranking mga katropa. Padayon ang pagsaka ni Alex Ayala sa world rankings. Antes pa man magsugod ang iyang kampanya sa Cincinnati Open, nagsaka si Ayala sa number 18 spot sa WTA rankings. May aras ang kabilugan nga 2,166 points. Si Ayala mga katropa para no, magidog no, sa iyang anay pwesto nga number 20. Na naog naman sa pwesto sanday Jasmine Polini sa Italy kag Katarina Alexandrova sa Russia. Amuning rason man sa pagsaka ni Alex Ayala. Ini pagkatapos mga katropa nga maiban no, maiban si Kinday Polini kag Alexstranda ang puntos nga nakuha sang nagligad nga tuig sa Cincinnati kag sa Monterey. Malaki ang gaba or madakugid ang puntos kag pagpanaog sa kay Polini, mga 649 points ang pagdubusin ni pagkatapos nga makasunod sa Cincinnati Open sa nagligad nga tuig. So subong aton nga Pinay tennis player mga katropa yara na sa number 18 spot sa WTA live rankings.
1: XFM News.
3: Ang aton nga balita sa sports mga katropa ang ginadulong sa inyo sa
5: Express Balita dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day.
3: Ibalo naman aton kung anong latest sa showbiz katropa Gwendal.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
4: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa Showbiz. Subong yung adlaw sa Domingo, mga katropa, bow, proud Pinoy. Ang tatlo mga katropa ka mga celebrity, sila ni Pokwa, ni Charo Santos, kag ni, ano mga katropa, no, yung sikat nga vlogger, nga si Bretman Rock mga katropa, ang nag-react matapos nga ining mga Pinoy mga katropa ang nagbato sa mga pickpack returns mga katropa sa Europe. Mga katropa, ini matapos nga nag-trending no, sa social media ang literato yung mga katropa sang ano no, ining mga vlogger nga Pinoy, kagti mga Pinoy nga nag-ubra digto mismo mga katropa ha, sa Europe no, ang uso digto yabi mga katropa mga pickpocketers bala no, kapang pickpocket amo nang uso digto di mga katropa sa karon ang ining mayar digto bi vlogger mga katropa nga Pinoy digto nga do nag-vlog bala ang iya mga content man nga pang pickpocket bala sa dalan no, ako na sa mga train amo na to ila mo sa mga train sa mga salakyan mga amo na bala kapang pickpocket to sila mga katropa no, kay ti ang dito sa ila wala lain pag ito mo maiyara mo bala sa mga crimes ito hindi mamipat siya naigid pero kadasig bala sila mga mot mga katropa mo na ganyan bal nila
3: ito lantaran pa
4: oo anang dapat ano ka to bala anang abte ka dito kung maglagaw ka bala hindi ka magpabaya-baya sa imo yung mga kagamitan ang natabo ito mga katropa kahit tinadakpa no kung naaktuhan wala sa mga Pinoy ni nga nagapangbantay ang mga packet ni nga manog ano bala manog ano na ah, tawag ni ganito, mas do maubra na gid bala sang ilan ng mga ano no pagpang pickpocket sa train. Ti nigto pa lang adaan ginvideohan na sila kagin sigitan nga pickpocket no kamo na bala no sa mga Pinoy. Tapos ang nagsakay bagid sila sa sulod na sang train mismo. Ti mga katropa do nag ano pagibalan do nagkainitan pagid. Nagsunugan ay sila nga pickpocket sunlog yung man ang isa nga Pilipina mo nang singgit niya no sa Pinoy ti ang Pinoy mga katropa daw na impito man bala tungod sining nasambit yang ano nga ti singgit mo pickpocket sabton sa isa nga Pinoy Pilipina ti ginid ano ni gin headlock do gin ano bala sang Pinoy ining a foreigner nga pickpocketers kag dito nagsugod nga nag ano sila no nag inaway o konti nag sumbaganay ti kay may upod maning mga vloggers kag ti duwa ni ka pickpocketers man mo ti mo to nag inaway asta nga na perdi nila ang mga pickpocketers ti ang mga imbis yang ano no nga negative lang aga pangaway kamo da hindi anong in-comment? Ya, amo na ya. Amo na ya ng
3: sagot. So, anong in-comment niya, no? Di, the, ang pangalan, ah, gin-heart ya.
4: Gin-heart niya ang nasambit niya
3: Charo post. Si Charo Santos. Oo. Si Pakwang ya.
4: Kamali Pakwang ya, you deserve that, Manny Pacquiao. Oh. Punch bro, do ka muna.
3: Ti si Brent ya.
4: Si Brent ya. Ate, kuya, do ka muna bala, no? Tayo ko ako na ya nga, no? Ay, kuya ate, galing ya nga to, no? No? Amo na mga katropa. Kahit, imagine na, amo na, no?
3: Medyo medyo dugay na ni Katropa Gwendel mga daw nagligad ko nga bulan so nag-trend siya sa Pilipinas tungod nag-react ni sila mga di Brent
4: nag-react ang man. Mga celebrities
3: may ano dira may part dira nga tong ang vlogger nga Pinoy may upod man siyang ano mo national dito o tatlo sila or apat
4: vlogger sila gani vlogger may sila. Upod sila
3: daw ang kubagang content nila itong makuhaan video ang hindi nga mga nagpang pickpocket
4: kag damo sila ano damo sila mga ano meron pag ito gani duha ka babae nga daw guwapa kung tulukon mo alam mo kasi lingkag ito kontra pang edyo hindi sila pickpocketer kay kamaga tong tahom kamaga guwapa para na sa kilid ka train ha nag-tindog lang sa kilid ka train. Tapos ang muto
3: ni part na being nag-insultuhan ay pa mo. Ginsulto sang ang Pinoy.
4: Mga Filipina, mga laki niya pero tawag nila Filipina gani mo ano ni. Asta nga damo sila pagit mga
3: videos. Medyo bastos mabito pagpag-insulto tapos ang isa ka pang dagupin packet na dogi na pagwapa yang iyang ano.
4: Na mo na nagauba na da ang ano. Miskan ang vloggers sila mo duha ka Pinoy kag isa ka upod nila balang ano ka local dito ba o na. Di ang ining tuntong ang mga pickpocketers sina videohan ni sila sa vloggers naguba pag ini sila ka trip pang ito ka mga bastos gid balan do ka mo gid na bala. Pero ti ang do trending gid subong ano part sang clip amo na ang duga ano sila
3: agahan sa nice ano, sila pokwang ya.
4: Oo. Umol ben galantaw do na umol ang galantaw bala. Damo ni sila video ay galabay man ni sakon nga reels bala. May mga babae ni gani nga dugin palitan nila ka dugin paghidan nila ka something sa tsura kay daw yung singitan nila nga pickpocketers tapos dugin ano sila gin attempt sila nga isubad
3: sa din sa din ganin sa may
4: dalipad ko kung sa din nga
3: part no, talamak ang do ano damo
4: pagpangawa eh kapital na din mo oo.
3: Ah, Europe na siya, no?
4: Oo, sa Europe siya eh. Pero may...
3: Kaya, binulantaran pa gitna, no? Daw nga, ang ginano ko, nag-ano na sila, nag-astoryanay na sila, may diskusyon na, wala. Nga, wala security ka nagpalapit.
4: Wala.
3: Even before sila nagsulod sa train niya, wala sa any security ka nag-ano man lang sa ila. Sa sulod sa train, wala man sa uro masyado. Hasta sa magwa sila. Napuruhan nila, actually, ang ano mo, ang nagapang pickpocket. Well, ganun lang, di, ang bot kung gindakop ni sila or ano. Okay.
4: Okay, wala naman sila ka-vlog eh.
3: Anyway, sige, salamat ka Tropa Gwendel. No? Nag-react gali si Tita Cha.
4: Oo, nag-react si Tita Cha. Kasi
3: Auntie Pokwang.
4: Oo. Kagda mo pagid celebrity nga mga nag-react nga wala lang nang comment. Pero sila yati nag-comment kid mo, nag-react kid be heart, kag nag-comment kid heart mo na. Damo sa mga Pinoy ang nag-react be heart sa ila. Sa ila nga video.
3: Sige. Alas 6:39 na sa gaga mga katropa. Ang aton nga showbiz balita ang ginadulong sa inyo sa
5: mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
3: Dire naman sa aton nga balita espesyal, mga katropa, para sa aton nga balita espesyal. Katropa Wendell, kag anong pila ka inches ginatakos mo kung ano kalaba ng imong buhok?
4: Sa una, ginadangaw ula kami like gina inches gid nga ruler gid or tape measure.
3: Okay.
4: Ginadangaw
3: ula kami. Okay.
4: Ginadangaw.
3: Pila ka dangaw tang ang pinakalaba mo?
4: Oh.
3: Kag isa sa Cebu hawak pa na?
4: Oo. Ba,
3: gitin mo mga pila ka to, anong year to?
4: Wow.
3: Pero anong year to, anong year?
4: Mga
3: 2018.
4: 2019.
3: 2017,
4: 2018, 2019, laba-laba ako.
3: Kaskwela ka pa to, college ka pa to?
4: High school.
3: Ah, high school? Mm-hmm. High school ka pa lang sa 2019?
4: Oo.
3: Ay, 2016. Ano na, that
4: tapos
3: was 7 years ago na galino.
4: Okay.
3: Sige, anyway, subok mga katropa, no? Ang may isa ka, ano, naka-break sa world record. Laba-laba buhok. Ini siya si Renu Darial na siya nag-uuyat sa may pinakalaba nga buhok. Kabalok ako nakalaba. 8 feet, 10 inches long hair. 8 feet, sobra pa sa isa ka, ano ba? No? Kung magbakal ka sang Carlin, so kung magbakal ka sang scene, dira-dira mo, ang pinsa sa mga pinakalaba is 8 o kung 10, no? Aria, oh, si Renu Dairial ang nakakuha sa karon sang atensyon, isa ka extraordinary nga buhok mga katropa. Grabe gurong maintenance ni, no? Hindi man bihapos sa mag-ano, kung ang muna kadamol kakalaba buhok mo. Oo. Oh. For having, no, siyang may pinakalabang nga buhok sa karon sa kalibutan, mga katropa. Longest hair sa record, ha? So, ang iyang buhok, mga katropa, no, ang nakag-ganar sa karon sa social media attention. Pagkatapos madabong mga tawang daw na fascinate, no, sa nakuha niyang unusual record. Kamakon mo na kung pinsar mo kung paano siya mag-maintain. Nag-require actually isang pasensya, di ba? Sa muna kalabas ang buhok.
4: Yes.
3: No? Pasensya, regular care, syempre, kaya kung hindi mo alungan nini, posible hindi nga ma-damage o kung magbaho. Okay. Dapat may consistent ang iyong rutinda kung paano, ano ni man, ginashampuhan niya niya. Or base may special nga, may special gali siyang oil nga ginagamit. No, sa iyong buhok. So, amun ni karon mga katropa, no, wala siya kanusang ginagamit nga mga, you know, mga shampoo kay man, kabalo naman kita nga, basta't mga shampoo, may halo mang gidin nga chemical. So, isa ka oil lang gidang yung ginagamit. So, natural care mga katropa. Hindi lang kung kabalo kung ano, kung hamutin eh. So, amun na siya.
4: Hindi, katol sa ulo. Katol kagod
3: ng
4: anit.
3: Yan,
4: yeah, no?
3: Hindi mo na gani. So, dapat diba? Talungan mo, para hindi magkatol, dapat ginausayan niya, ginopermi. No? Paano siya kung ginapungos niya ni Ayhan? Kabugat, kurusin ni Ay, no? Sa 10 feet ay na, kabugat. No? Sa ngayon nga buhok, no? Kung, sabagay kung katol, katropang Wendell, sa may ulo man lang na yun.
4: Oo.
3: Hindi man niya mapatsagan sa strand sa mga buhok, you know?
4: Siya lang siya makalot kung...
3: At ikaw ba lang, luyag mo nga mag-amunin ka laba buhok mo?
4: Hindi, pero feeling ko kung ko lang bala, kung itabay ako lang halin sa una, tila ba laba, agad mag-grubo ko. Sila nanay, may ligsa mo palaba. Pero ang kuya, daan, kada bulan, gusto ko lain akong hairstyle yan.
3: Ah, okay.
4: gusto nga magpagustura ko throughout the years. Kamayara ko daan, ginapati nga san o mo itry sample lang ina nga hairstyle kung unot na buhok mo or kung gulang ka na. And in this lifetime, kung gusto mo yung matry ang ano yung tanan nga style sang hair, dapat matry mo na kahit di ba, nang matubo lang man yung buhok niya, pero ang imo yang memories.
3: Yung pinakalipot ka na try mo. Pasin lipot,
4: oo, lipot sa pandemic. Ako lang nagrab-rab. Do na ano ko to, do na gulpihan lang ko guro. Do tumboy ako, tsura ka tra pang ed. Kaya ganyan, wala, naginamo ko na, oh, di ba, ginatuwad-tuwad na nila, kaginaguntingan para mag-vape. Pag amo ko na, oh, lipot-lipot. Tapos
3: ano siya ron, doon sa lweta mo?
4: Guwapa si Don, do ano lang ko yung guro, yan, do-dun. Wala ko nagpuli sa balay.
3: Wala ka nagpuli, guys?
4: Ay, makinga ko yung nanay.
3: So, ginulat mo ano yung maglaban. Oo, oh, oh.
4: Paglaba-laba, Andreas.
3: Tama, wala ka ito. Wala ka nag-post sa social media nga mo, nakalipot mo.
4: Nag-post, eh, gin-block ko to sila.
3: Kalain.
4: Kagi na taan, yung nag-away si nanay, si tatay tungkol sa buhok ko. Nani-tatay, nag-ambal mo ko mga Andreas, tatay. Ako mo wala nag-amo niyo. Pagunto ni tatay, pagkita ni nanay yung lipot, away siya. Ito, ang angin at dan mo. Ten. Kasi bang din ako nila mapunggan, mag-utong. Dahil ikaw ya, gusto mo na.
3: Ako yan,
4: buta. Lalaki doon, hindi kaya kapalaba. Hindi yung buhok eh.
3: Hmm. Yung iba niya kapalaba, double pa ganito.
4: Bigot eh, pag yun.
3: Oo. Burangos pa. Nabot siya ako. Hindi ko ma-imagine ang buhok ko nga.
4: Kalaba.
3: Oo. See, ako nga daan, medyo kulang mas pasensya. Totoo na, ginot bala ako. Tapos ginapungos mo pang buhok mo. Kagi ko nung college, pero hindi mo nakalaba. May time ba lang ang uso, ang gadaw, mga GQ, yung tawag nila gadaw, agamulak, mga dagwapings, mga one-pig bondok ng mga buhok sa ito. Katilaw man ta sina ay.
4: Pero notice mas healthy ba lang ang buhok laki magpalaba? May akong classmate ko sa college na nagpalaba buhok na may paya buhok sa akin, healthy paya hair sa akin. Same lang kami kalaba buhok, mas healthy pa iya. Mas ang laki. Kasi do wala pa guro na expose kaya ba sa mga chemical na buhok, kaya bago pa lang nagpalaba. Mas nami ang buhok laki.
3: Okay. So, meaning na may ang kagali sa mga...
4: Si Sir Soy daw, laba ko na mo kasi
3: siya. Ah, ugali siya. Oh, nagpangalaba naman siya mo po. Nagpungos na siya gani eh.
4: Perdi ho ni Sir Soy.
3: Sige. So, mo naman yan to mga katropa, no? Ang aton nga mga balita kag-impormasyon nga gin-share sa inyo sininga adlaw sa Domingo. Petya 16 ang bulan sa Agosto. Natungana ng Agosto. Lapit na ang Vermont. Nakita mo to, naglingling na siya, no?
4: Oo!
3: Yung punggan niya. Hoy!
4: Ara na! Sarap lang.
3: Yung punggan siya gani mo. Ginamba lang siya, Agusto pa lang gani eh.
4: Walang, malingilingi ka na.
3: Sige mga katropa, no? Agusto 16 na 2026. Tamiyaw na ito, katropa Wendell, ang mga nag-upod sa ito sa Facebook Live.
4: Yes, no, sa mga katropa Pips naton, good morning sa inyo nga tanan, sa mga nagatutok sa programa naton. Direwa sa ilaya ni Sir Lloyd Navales, good morning. Mm-hmm. Sa ilan ni Sir Jelwin, mayong aga. Kag happy Sunday ko nang baldi ni Sir Jelwin ko nang buwas ko no dolong na naman na Lunes. Kay Sir Randy Santisas, good morning. Kapamati sila ko no ni Tonton. Kag galay sa ila kay from Sir Randy Santisas kina patamyaw si Tonton nga nagapamati. Ah. Si James Estoshe, good morning. Blessed Sunday ko no kay Ma'am Lia Limbrado, kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Marlinda De La Cruz, kay Ma'am Rina Diastro, good morning. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Sir Alberto Norbing Loreno, dira sa Amay, Talisay City, Zone 15, nagustok sa dental, kapamati. Sa karon good morning. Sa mga miyembro sa aton nga class, magkong katropang listeners and solid supporters sa aton nga XFM campus, dira o. Sa mga moms chapter, good morning.
3: Wow, yes.
4: And of course, sa mga nagaselebrar sa ilay nga birthday sa buong aga, happy, happy, happy, happy birthday!
3: Happy birthday galito sa mga nagaselebrar sa ilay nga birthday, sining adlaw sa Domingo. Kamo naman niya ito, katropang magalating po natin ang balita kag-impormasyon. Kaupod ang bugos nga orbilog ang katropa no, sa XFM 103.9 Bacolod. Ini ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Makabuligid para sa inyo yung kayang lawas ang Santon Plus Gold.
4: Mga katropa, Santon Vitamin C.
3: Premium D3 Softgel Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang aton nga Vision X Plus.
4: Aton nga Turbo.
3: Of course, ang aton nga Sess the Pain.
4: Aton nga Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Aton nga Premium D3 Coffee Mix.
3: And ang Clear Skin.
4: Ang aton nga Santon Plus Herbal Serum.
3: Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropa EDSES.
4: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
3: XFM News.
0: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing.

0: maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan tumarap kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Yaman na kabilog ng apon apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po kay nagainom ako sa Santong Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang inyong kutis. Gani kamo man mag Santong Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
7: Santong Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka ba?
9: Santong Gold Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
11: Sumasa inyo
10: on air and online.
11: XFM Network Philippines.
10: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
14: Santon Plus Gold.
15: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Visio Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
22: Introducing the Turbo.
23: Turbo.
22: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
24: Go! Let's get it!
22: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
24: Uh-huh.
22: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Pain.
21: Si Michelle Legale, isa ka-

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. The Secrets of Health.

0: and Doc Nelson Cadena.
1: Ami, subong Doc Nelson, nga proteksyon na naton lawas. Inom mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi kung mga stress man ka mo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga synthetic, bungga niya ang pag-protect sa ngayong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na mga kautura naton, nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila, gamay lang una-una, hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila, tapos wala man sila mintin check-up, ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3, nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban, naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang maintenance, sige ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyagina no technology. O para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkag panit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton ng mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, jagin exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintudluan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Wala kakabalong bata mo, mag-abot pito katuig, apat, lima katuig, pito katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex! Sulay ang kaipitibo! Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
1: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agud manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
0: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Color
3: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala Manila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa, may nga sa mga suki na ito nga para mati welcome na sa pagkakalagat na sa atong taratuntunan diri sa Bullseye Sunday Edition katropa. Betsa Jesus Ice na para sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Panibagong adlaw, panibagong pagpanghangkat sa aton nga pagpakabuhi mga katropa. But despite sa mga sitwasyon nga dapat na turagyan, ari kita. Buhi Japon, importante may kabuhi katropa bisan ano pang hambal nila kinahanglan ara Japon na. XFM News. Nagapanikasog Japon bisan ano kabudlay sige agwanta pero gawaswas. XFM News. Welcome sa pagpangalagan nato. Ako naman sa katropang Win Salinas. Supod naton sa technical side mga katropa. Katropang Junel Absai. Op-danay kita tumtum alas 9 this morning sa aton para tuntunan diri sa Bullseye mga abyan. Ato ang tapira ka mga balita natin. Ario, ang investigasyon sang aton nga Bacolod City Police Office dangot sa missing person sa Barangay 3, Padayon. Samtang mga katropa, pinapakama-update sa mga balita natin. Ariho, public-private partnership para sa modernization program sa jeepney modernization natin di sa Bacolod. Ginaduso ni Congressman Albie Benitez. Samtang pinakaman transport group alma sa sining pamaagi sang kongresista ta no kay imbitahon ang mga investors mga katropa para mag-intra kag mag-invest pagid para sa aton nga jeepney modernization ara na. May medyo pulo pa mahog man. Wala pa man sa confirmation ka tropa. Wala pa man na, no? Pero nag-lapta ka ron ang mga pictures blasang unit sa Balyacar Transit nga ara sa Facebook. Color yellow. Ara, sigihan nyo ah. Ang mga kilala tagabantay man ni oportunidad no para ma-take advantage na oh ang mga problema sa transport naton balan mo sa transport mga katropa dako ang kwarta. Istorya tayo mga katropa no ang isa lang dapat nagaduso pagid mga katropa sang ining signature campaign naton lang taon ta ang pila ka mga latest sina kung ano mga ginihimo nga mga simposya no kag mga impormasyon naangot sa ining mga makabig naton kampanya no sa pagduso sang tutuod nga anti-dynasty law bill diri sa Pungsod Pilipinas pinagi sa People's Initiative no ano ni ng People's Initiative through referendum no gina duso ni sa mga katropa nga hindi na mag-agi sa Kamara de Representantes ang ining pagtalakay sang sining mga bill katropa hindi ni bukog niya sa mga kongresista ta ara sa Kamara nga nagapungko apektuhan na karon ng ilang resources na ilang gahum no maapektuhan na karon no kun hindi sila pag kun iduso gini ang bag-ong anti-dynasty bill mga katropa ara naman sa third reading ang ginduso ni Congressman Zandro Marcos nga anti-dynasty bill nga tup-tup lang sa second degree no ti hambal ni Marcos nga kay kun iduso ko ang fourth degree sa kamera hindi magsuporta mga congressman hindi ka makakuha sa mga suporta sila manugon lang ang imo nga ginpreparar no that's why second level lang ta depende na sila sa ulihi kun bag-o nila kun hindi mga katropa mga abyan
1: ari na sila larga na.
0: Samtang mayara naman kita ginalauman nga saka presyo sang petrolyo sa Martes. sa sunod sang apat ka bulan nga apat ka adlaw nga trend sang presyohan ay sang presyo sang langis sa world market. Nakita di nga posible magsaka ang presyo sang petrolyo sa sumana. Masaka sa 4 pesos ang pagsaka niya sa mga mayor nga mga gasolinahan diri sa pungsod Pilipinas. Grabe no? Oo. Pero tiis gilang amo gid nang buhay-buhay subong. Huwag tama himo. No, ginsurin. Derta mo na, bigyan na matarong tabi mo. Sige lang. Anyway, mga katropa, aring pinakadako nga revelation. Kundi si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, kundi isa to sa mga kaso, mga kasuan, tali sa kaso nga graft kag plunder, sang ombudsman. Pero later, kinhibo siya state witness, no? Sang ining kinagual o kon korupsyon nga naglunta galuntad sa Kongreso, no? May mga revelation to sa nga sa 2023 nga ginplastar nga National Expenditure Program o aton budget mga katorpa for annual budget sa 2023. May ara sang kapin 8,000 ka mga project katorpa ang DPWH nga ginpropose, no? Sa ehekutibo para punduhan sa National Expenditure Program katropa. Istoryahan tayo nila karon dugay-dugay. Pero pag abot sa kamara, gin-slash na siya. No? Though 80% ko na ang slash. Sa sino yung mga proyekto mga katropa, kag ang ining nga mga proyekto gin-butang sa mga foreign project mga katropa. So kung foreign project mga katropa, either way, it's a partnership sa mga kapungsuran. Asang just like for example Japan, China, no, ibutang da sa pagkatapos i-reappropriate ang budget sa bag-ong nga mga proyekto. Kag ini nga mga proyekto halin sa Kongreso. Oh, ari pa. Ang ginbuyagyag man ni ano ni former former DPWH Secretary Bunuan, mga katropa, ang ining lapnagon nga leadership fund, no, dira sa Kongreso, sa Senado, no. Ano ni sa no pundo ini mga katropa nga ginalukar sa aton nga mga kong, sa mga senador no, pila ang allocation no yan balibunuan siya kun ikaw for example head ka sa Public Works Committee ang pwede i-allocate sa imo as much as 1 billion pesos respectively no sa mga members sang Public Works Committee on Public Works dira sa Senado, no? Halos tag isa ka bilyon. Pero ang mga senador naman mga katropa, may allocation sila na pwede magamit mga katropa as much as 500 million pesos. Grabe,
2: sinabi
0: no?
2: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Grabe, no? No? Bugat-bugat mga katropa, mga revelations, no? Kung kisa it pays nga mabalaan mo man from the horse's mouth mo ang ini nga mga nagakalatabo sa Kongreso kag sa Senado, no? Ang gahom sang Kongreso ginhampangan gid nila tutuod sa tung 2023-2024 sa mga budget appropriation naton annually kag ginagamit sa mga proyekto, no? Ang prinsipyo man mga katropa munisni i-alokar mo ang budget kag tirahon mo sa implementation, no? Kay bisan naghambal ang atong DPWH mga katropa nga okay sige maagi tanay sa ano sa bidding process. Ang bidding process gita yung tirahan sa mga lagko nga mga ano mo nga mga contractor gagmay kag lagko basta kaya mo, no? May certain requirements lang ang DPWH na mga katropa mga biyak, no? And then later once may magdaogda, siya na ma-award sa iya ang project na puso niya na. With all the timeline, with all the things nga kinahanglan i-require para sa ining mga proyekto sang DPWH, no? Ang supervision and oversight, mga katropa, ara man sa mga regional directors naton paglantaw sang kompletion kag ang standard nga pagpatuman sang sining proyekto based sa standard mismo sa DPWH, hindi man ba na pag hindi man ba na pag kawaton kaution kag hindi man i-gamitan sa mga substandard ng mga project, no? So balik ta sa prinsipyo. Ang prinsipyo is kinahanglan may appropriation, may budget para may ara sa project dito sa distrito. Ang aton mga kongresista galuhod-luhod ni sa una mo, ha? Kung hindi medyo kontrapartido ka, wala ka gidya, na? Huwag ka gidya sang posible magamit na. Pero we're talking about sa corruption nga nagalong tadira sa panalgan, duha ka panalgan sa aton nga gobyerno. Once ma-allocate na gani para sa project, dito na ang kanaay sa DPWH, mga katropa. Kaya ang tanan nga mga contractor nga nagalaog sa gani, iya mismo ni congressman, hindi gani ni senador, ha? Ang makaangkod sa mga proyekto, dira na nagakatabo ang mga magic-magic sa mga kongresista kag sa mga kontraktor. And that's why gambal kita mga katropa, it's not just about sa mga kontraktor. Nga gin priso subong kagin dakop, kagin pang lupot sa prisuan para sa mga kaso sa pagpangawat, pangulimbat sa kwantas gobyerno. But ang mismo ang aton nga mga kongresista nga embolbado sa sining nga mga proyekto, mga abyan. XFM News. FM News. Istoryahan tara karon sa pagpangaragad ta, plus medyo hindi namin panahon tasbong, no? Kay maulan, mainit sa Bundakon niya, inito niya naman. Kung ikaw ga-obrabe, no? Sa mga constructions, delikado ni para sa mo, abyan. So mas mayo get nga may ara ka sa mga depensa blas lawas naton, ha? Ulanan initan ka hambal sa mga hambal sa mga katigulangan sige daw mabuang kana XFM News. Magla malagto kerns ka kuno kun amo na nga sistema kag amo na nga mga nga mga bagay ang maigo sa imo bi. So anyway, amo rin pinaka mga topiko aton tutukan sa mga katropa. Diri naman sa Bacolod ang rampant ang isyu sang mga missing persons, mga katropa. I hope tani makahatag sa konkreto nga mga detalye ang aton nga ka-PNP. Angot sini mga katropa, konti lagid bala ang mga number of missing persons, no? Halin April abi, no? Butang natin lang sa second quarter ang ining mga individual nga nagkadula diri sa Sudan sa Bacolod, mga katropa. Tuod gid ayhan nga damo sa mga missing persons diri sa Negros Occidental. Tanawang tara karon mga katropa, pag istorya-istorya naton, pag lab-out naton sa mga update, mga balita diri sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Okay, 7:25. Ang aton lang ginaayo mga katropa, sa mga katropa ta, mga kauturan ta, nga dipinsahan ta ang aton kogringon, no? Angot sa mga posible mag-apekto sa aton nga mga masakit, mga katropa. Ang ato naman ginagso ni Permi, ginapaybalo natin sa inyo, we have that mga produkto sa Yes to Health nga makabulig para sa pagpataas ng aton immunity level, ang aton depensa sa lawas naton sa tropa. When we speak about total immunity, inablabakod resistensya mo kontra sa mga viruses, sa mga bakterya nga posible mag-infect sa aton, mga katropa. So amo ginahambal sa ato mga doktor man, no? Nga buligan talawas taton nga mag angkon sa nagakaigo repensa pinagagi sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Pero ang problema subong pa klase pagkaon ang kaonon mo? Kay magkadto kagani sa mga karinderya, puro lang mantika o. Magkadto kagani sa mga restaurants, mga katropa, kung hindi baboy manok ang buligya to, hapos abi lutuon plus ang mantika triple daw. Di kita ang consumption ta, kinahanglan ta sa mga nutrients, hindi ta na makwa. Aryo, tatlo ka mga produkto ang ginapabugal naton sa inyo sa pag-duso sa sining mga sa sining mga produkto, katropa. Una, ang premium D3. Ang premium D3 nagabulig, mga katropa, sa aton pababakot, sa aton nga bones, aton nga tulan, no? Imong toda, imong tul-an, kung liga edad ka naman katropa, gawiyang mo ang aton nga mga tul-an. So, dapat may ara na kita support nga vitamin D lawas ta. Kaya mo rin premium D3. What's more, para sa premium D3, may ari ni isang virgin coconut oil, kaga malunggay oil, all extracted ng mga nutrients, halin sa mga, ano, sa mga ingredients nga naghahatag sang insakto nga sustansya sa aton mga katropa nga makaproducer sa mga bitamina at minerals para batuan ang mga bacteria kag mga viruses lawas ta, no? Isa ni ang isa ni ang virgin coconut oil ang una nga puga. So amuna nabutang na sa soft gel capsule para magbulig sa aton bato sang mga viral infections. Okay, ginahanas ang aton yung mga antibodies para matuan ang mga ang entry mismo sa mga viruses sa lawas. Na plus may manunggay na kabalo naman kita kung anong benepisyo sa manunggay para na sa halin sa vitamin E, A, D, no? Calcium, potassium, kagiban pa mga katropa. Damo ninyo mga benepisyo. That's why sa mga uksaran nyo, hindi ka mo dapat mawadaan sa balunggay katropa kay dako ng bulig. Sa lawas ta, ang gut health tabla mga katropa. Bulig mo ni ang balunggay para sa ato. Alright, so ara na sa premium D-free. Hindi ka na magkanto sa iban pa, no? Hindi ka na mamuksi pa. Hindi ka na maghibo pa sa mga concoction nyo para mag-avail sa sining mga nutrients mga katropa nga halin sa virgin coconut oil sa malunggay kag sa botlak sang adlaw, no? Ara na tanan sa isa ka soft gel capsule nga yara sa premium D3. Isa pa ang aton nga Santon Plus Gold nga available naman sa aton nga mga butika mga katropa. Ang Santon Plus Gold may ara sa mangosteen naman, antioxidant, ang palaya. May ara sang malunggay, garlic, spirulina, kaga ini nga mga suplemento, ini nga mga bitamina mga katropa o kung mga nutrients, ara naman na sa Santon Plus Gold. Sa Santon Plus Gold mga katropa, dako ang bulig sini para i-minimize ang spike bala sang kalamay sa lawas ta because may ara presensya sang ampalaya, no? Okay, so ginabuligan niya lawas na ito mga katropa nga ipa-lower down ang aton kalamay sa aton lawas. Plus, because may garlic, because may ara sa mangosteen, katropa, ang epekto naman sa lawas ta, gina-regulate naman ang ang blood flow natin ba mga katropa. Ginapanami niya ang blood flow natin nga hindi mag-spike man magtaas ang blood pressure na ito mga katropa. Sobrang bulig sa nga Santon Plus Gold. Ang isa nga last na lang nga ginambal natin ang vitamin C, pinaka-crucial, pinaka-vital ini sa aton supplementation because nga amuni ang nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang lawas ta. Okay, for example, medyo gaidad-idad ka na, ang naganubo, nagapigaw naman ang metabolism naton, ang pagpudpud bala sang aton nga sa mga nutrients ni para gamiton bilang supplement o para i-extract ang mga vitamins nga kinahanglan sa lawas ta. Mga apiyan, no? So, amuning role naman sang vitamin C, tingala ka gahiting-hiting guya mo, tingala ka nga naganami ang imong kutis katropa because of vitamin D, because atong mga nutrients kay kinahanglan naton mga katropa ginaproseso niya. Plus kun nami ang absorption sa lawas naton, gataas ang aton nga immune system, immunity kontra sa mga masakit, may batok ta. Okay, so that's why tatlo na sila sa ultimate trio naton, gindungan gina sa mga katropa para bulig, para sa pagbaskog sa aton aton nga depensa. Amo na ba rin yung gagasulod sa utok na ton, ho? No? Sa mga kuturanta. Ang hambal nila, di mabakal na ko premium D3, mabakal pa ko Santon Plus Gold, mabakal pa ko vitamin C, mga katropa. Ay, ang vitamin C, tigli ha, alkaline base na ha, no? Santon vitamin C, no? Ang Santon vitamin C, wala nagnaghatag sa mga sakit sa tiyan, sakit sa sulok-sulok, kagkunano pa nga mga sitwasyon. ang istorya sa pinakamang kotorat na ma'am. Balaman sila yung kamahal naman. Mabakal pa ko premium D3. Mabakal pa ko Santon Plus Gold. Mabakal pa ko sang Santon Vitamin C. Di pa minsaron yun lang kung nagbakal ka mo to sang isa ka litro sang impida. Isa ka kahasang sigrilyo. Nga podporon mo man ng Japon kagagoo na mga toxic si toxin dito. Di ba? Pagkatapos mareklamo ta ay huot doghan ko. Di ba huot kay tip sa isa kakahay sa kauras ng yupyo panays na. Diba? So amon eh. Kung nagreklamo ka mo sina mga katorap pa much more magreklamo kita sa mga bisyuta na kay Aria bulig para sa ato lawas mabakal ni sa mga butika marapit sa inyo mga lugar pwede ka makanto da or hindi gani kanto ka mo to sa Mercury Drug Store sa Southstar Drug sa TGP sa Generica Drug Stores Nationwide ara na sa ang ining mga produkto sang Yes to Health or para Sir Ball mga katropa para sigurado gid pwede kamo kabisita to sa door number 46 Vinco Building Lizares Street barangay 39 Bacolod City sa Yes to Health Wellness Center na ton no kun halin ka sa downtown area pakadto ka Libertad no sakay ka bata li ka sa tuo kay may arad na signage mga katropa sa Lizares tupad sang isa ka gasoline station makita mo da ang isa ka signage nga may ngalan sang Yes to Health Wellness Center. Tumpak. Amuna na.
1: Hambala pa!
0: Alright. So amuna mga katropa, pinaka-istoryahan natin karon sa pagpangalagad natin diri sa Bullseye. Tanaon ta kung anong pinaka-latest development mga nagkakalatabo diri sa Sudan sa Bacolod mga katropa. Aryo sa Janio. Dito sa Barangay Granada nakibot kita mga katropa. Matapos naglupok ang balita, no? Nga may ginrespondihan ang aton nga malagad sa kapulisan kag may ginsaway mga estudyante, no? Amo na yung pinaka info naton mga byan, no? Ginsita kuno pagsita mga katropa. Ay sus, diretso sumbag. Nagpakurasyon to ang polis, mga katropa. Estudyante, ang nagsumbag sa polis. Muna ka may isog ang mga estudyantismong. Pero sang nakomporontar, nangayo lang pasensya. Oras na ito, 7:35. Mag-commercial kitkitaan ay mga katropa. Haboy ito mga obligasyon ta. Pagkatapos, barikan ta mga berita. Stay with us.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik tayo mga katropa sa aton paraton ko na before that. Before sa mga balita. Tama na. Melanie Martisano, good morning. Salamat, kid. Dari sa Lapak Duldul, Robles La Castellana. Thank you, ha. Sa kay Ramil Mamilia, sa kay Randy Santisa, sa kay Jessica Gonzalez. Naka-check in na sa aton nga palatuntunan si paring Randy Santisas, no? Happy listening na kuno kay Tuntun Tolentino from Randy Santisas. Morning. Monitor na kami sa Gyapon, ha? Ma'am Jessica Gonzalez. Ma'am, good morning. Salamat gid. Si Bisaya ni Bay ho. Si Bisaya ni Bay, tamyaw lang sikat abing. Salamat gid sa palibre kape. Ambalo gid daw. Eh, di na kalabot din kape sa Monday. Oh, may ngaga, libre nga kape. Kamahal sang baso sang kape sa dini. Mariak naman nagkaroon si Sir Ramil Mamilya mo. Ginapalan mo, mahal kape niya. Nanom naman. Oo. Hindi ko na pagambalo na, kamahal ang kape. Pilang pilagi niyang tasa, ha? Pulo, kinsim lang, no? Mary Jane Balio Alio, may aga, happy Sunday. Thank you. Kagay Mayna Silyadora Dumipig, mayong aga. Happy Sunday sa inyo. Ay, masimbanin sila karon dugay-dugay. Oh, don't forget to go to church, ha? Mm-mm. Okay. Si paring Vincento Hambalia, sinya dance share, nag-viral gid ang video sang Stintay City Anyos. Nga senior citizen, nga benepisaryo sang uplift. No.
4: Oh, good na.
3: Amo na akong kisa mga katropa, programa sa gobyerno naton. Good as presented. Pero once nga i-implementar na, dira na nagalain. Dira na makita ang mga epektos ni. Ila Domingo Castillo, may aga. Ma'am Maria Lourdes Rosal. Members ng Mamsi. Mams Bacolod. Oh, punta tayo naman yung chapter, morning. Kay Cheryl Carisma, may aga. Watching from Barangay 1 Chapter. Oh. Ako ka pasalamat yung kuya sa mga members ng moms, no? Kung wala, kung why man sila, why man nagsulusadya-sadyang comment box. Mga sudyante, kung ako na karo mga komento sa mga members ng moms, bla. Tanabla, mga sudyante, anong kulang man, no? Para sa mga kabataan, para mag-lagalag, ibang landas. Anong kulang? Anong dapat timuon? No? Kita, we can just say much. Pero lain gidya ang tilaga sa aton ginikanan mo sa mga mamis. No? Oras na to, mga katropa, 7:41 na sa aton nga pagpangalagad. Check on ta naman ang pinaka-latest development, mga katropa. Angot sining isa ka pulis, no? Gin sumbag sang minor di edad sa Barangay Granada. Pulis desidido nga magpapasala kaso. Kuwaon tani bala ang pinakamalatest nga update, mga katropa, diri sa aton nga patrol, no? Kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos.
5: XFM Live Reports.
3: Katropang France, may aga.
6: Yes, katropang Irwin sa Naliga, talib lang ang mga hitabo na may tilani ka mga estudyante, wala mga minoridad ang involved sa pila ka mga aktividad sa bulikuan sa Naliga. Ito kung madundumanta, may mga pila ka droga na nakuha, may mga estudyante na involved sa pinahugay. Sa kung ano pagay katropang Irwin, yung mga nakabig binaton, yung mga hindi maayo o kung hindi mayad yung mga buluhakon sa mga estudyante, ang dogin doon naging trending dito sa pila ka mga platforms, especially sa online, at also sa pamasakanginan ka tropang Irwin, no?
3: Nawasak
6: yun, Luya. So, sini, isang tinalagdan niya Bernes, sako naman yung incidente ito, involved ang isang makasigante, minor de edad ka tropang Irwin.
3: Oo.
6: Nga galing niya, ano ni saya, masiling mo niya ba lang, practice ang una yung sa atanda niya, ang mindset kaya, sa isog-isog mo, no? Bagsik-bagsik bala kung para makuha mong kumukuha mong atensyon, makuha mong pagdayaw sa imong mga barkada, makuha ng imong mga abyan. Kung ikaw mismo ang nagpakita, dahil ito Panginoon, ikaw ba ito bagsik ka dabi o kung ano pa, ng ano kabi, no? Pag-fulbay sa imo katropang Irwin. So, muna yung katropang Irwin ang natabo dito sa Barangay Granada.
3: Katropang France.
6: So, muna yung katropang Irwin, no? Pinsan Biyernes, involved yung isa ka estudyante or 16 years old yung lalaki na may, ano, katropang Irwin, na isa ni ka, ano, no, incident na dugin sumba dyan ang isa ka pulis sa katropang Irwin, no?
3: Sinumbag yan? Grabing igo, oh. Sumbag na, eh. Oh, katropang France? Oh, leleng.
5: XFM. XFM. Live.
3: Ay, Brit. Nano ni Slime, nagpinauna-unahay ni Slime. Bala mo ganyan kung soft touch, bla? Hindi ka, nitulok lang ga, tukar na mo. Ganda, no? O, break and dance ka to pang France. Naka-aris linya na ito ni ka to pang France. Nalilanggit. Na-establish kita sa connection. Medyo nag-brobisyo-bisyo mga katropang aton nga, ano? Aton nga, ano? Aton nga signal. Pero okay na, no? Dayon kag dayon lang Japan, okay? Balik ka sa katropang France, ayon sa linya natin.
6: Katropang France. Katropang Irwin ang insidente, hindi ginaligar nga ang nasambit niya estudyante.
3: Oo.
6: Ang involved din itapos sa isang polis. Pero ang natabo na yung pagigingutan, si Police Captain ng Biopalia sa Bukalitik Police Station 5, ang station commander sa katropang Irwin. Ang station natabo ang insidente, do may do buhi, ano ba lang? Doon nag-dismiss na bala sa motokora, sino hako na hindi natabo. Kasi sa pati ang traffic bala mismo sa tubang sa isa kablutuan sa may Granada bala. So, do traffic na da. May mga ginaligar na ko na katropa Irwin, doon nag-perwisyo ko na bala sa dalan, nila binigit sa traffic. May mga minor de edad, nga nag-skateboard. Nag-skateboard sila ko, no? Dito nag-cause bala sa problema sa traffic. Katropang Irwin, si Rasoning nga nag-ano ni sila, ginpadulungan sa kapulisan, kaya natabuan mo bilang nga doon nagpatrolya man ang polis.
3: Oo.
6: Ginsaway ni sila. Kasi doon nag-cause na gitbala sa sagapal, balas dalan. Sila mismo, kabalo ka naman yung mga nag-skateboard, dapat may skate park ni mo.
3: No? Oh, hindi po, hindi sa ganyan dalan. Delikado ng katropang France.
6: Oh, delikado din siya. Labi na ginigin. Not only just mga nag-skateboard, mga nag-rollerblade gani, or nag-longboard na bala.
3: Ara, kanto ka mo just plaza,
6: oh. Gani. Tingin mo na din, doon sa ganyan sa Bakulon, dumadumang ko, doon sa Vistali Grey, doon may skate park mo na din.
3: Oh, gani man? Oo.
6: Oo. Doon yung tupon na sa former mayor na ton. Previous administration.
3: Pwede sa kakagpunto
6: sa mga proyekto, man yung nubra na sa skate park na, or...
3: No. Lapit man ito, esplanado. Sa esplanad, pwede man ito.
6: Oo, gamo. Gani, di ligwang. Pwede ka mag-aka skate ba na? Or, kung ano, sabi nga mga recreational, sabi nga mga activities, trap din.
3: Oo.
6: And take it over, when there is a atom, is Bakulod, though ay ginabla na siling bala nga doon na tagaan sa attention ang skateboarding bala.
3: Bike lane lang?
6: Bike lane lang. Pero galing ti, puro naman parkingan nga. Oo. Pero tigilin ko ito, Parvin, pero ibang talaga, ito may damo na ganyan, may nag-skateboard na, pero I don't know sa mo kung ginbawala na nila.
3: Oo, oo.
6: Oo, so na may harapan na may nag-skateboard mo.
3: Oo.
6: Okay, subong, may mga isiyante nga doon na buyo naman doon sa sining ng mga activities.
3: Mm-hmm.
6: Okay, malangit ane, no? Pero galing kita kong Irwin sa mga designated areas bala. Sa mga lugar nga dapat kag pwede maghimbo sa sinibing ng mga activities ka to pang Irwin. So, ang natabo ni, na tiyan mo na togit sa wise ng police, nga balabaga na da, or pagunta sabi mo tayo gad sila. Pero galing isa ni katawo, darang why nila, may isa ang estudyante ni, muning ang 16 years old.
3: Oo.
6: Why ni nila uman, yung isa ni Galia, katapang Irwin, ang matiras, police.
3: Bow. Kaisog
6: si siya? Sir, si Police Master Sergeant, si Tropa Irwin, ng police na yung involved, nagkaranggo sa Police Master Sergeant.
3: Oo.
6: Ang wala ginikuno na kapangaman.
3: Oo.
6: Pinusnakan niya niya ang police.
3: Oo.
6: Kag naigo ni Tropa Irwin sa may dalong nibla sa mata, tablang do... Sa may cheekbone, tani bala?
3: Cheekbone niya, dalong sa kaibag.
6: Oo, doon natungan sa... Dalong niya siyang matatakag siyang ang cheekbone sa bala.
3: Oo, oo.
6: Direct pinusta ka ng polis.
3: Bahumok na
6: ang pastina ng polis nga paka ng guyaya. Patilas, kid. Kaya dito sa nagaligar ka sa Farwin, nga ang estudyante yun eh, hindi siling loglaw lang yung gamit. At ikay kong sumbag lang, kaya saan mo mo ng aida, at hindi sa isang news, may kulupersa naman ah. Pero galing

0: Da isog man sa...
1: So, tika to pa, rin mo ito na tabo, si sir, ang polis ni, naigo, ti, sila songgit. Do, ka, ano gito, do na gisi, gidang guyaya. Yung siya, ti, so, nag-plagyo to. Pero galing ti, siguro, bangod mo sa guidance, yung ginikanan, kinabalaro sa ginikanan, dala naman guro sa pagpahog man. Then, nag-surrender na sa polis. Dito sa Bacolod City Police Station 5 para tumangon niya yung binuhatan niya.
2: Oo.
1: Kaya mo to eh, gusto tali nila makikistorya man sa kaysa for ganun yung polis to.
2: Oo.
1: Toto sa ano anay, na nagpahuway anay, kahit ibang ngod sa pilas, balangan agom niya. Kaya isa pati ka to parwin, sigurado, nagbanugid ko numo, sino kay polis kapteno pali ah. May hematoma, lagom, naghabok, didang iyan yung guya.
2: Oo.
1: No? So, tayo malika, Trooper Irwin, ang insidente nga natabo, si gusto mo ito sa ginikanan, sa sinigminarudad, yung istorya itong polis, pero galing tayong polis doon nag-decider gito, na doon hindi lang mag-ano, ni parang matibalisyonan ni eh.
2: Ako, Katropa Fred,
1: doon nag-decider ito si Sarah nga mag-file sang reklamo nga direct assault eh.
2: Ako, Katropa Fred, hindi naman ako magpasito lah. Ganad lang yung okay,
1: sinaya. Ari bala kay subong daan doon nag-abusar sila bala.
2: Oo. Meron din dad. Naga
1: so,
2: ano ni?
1: So, balik ko na ya.
2: Gasalig ni KP, meron din dad mo. Hindi ma-protect. Abra blang lotion na ton, pero pailan ni kaso, direct na balaan.
1: Oo. Oo, munete. Gusto man ni, ano, ni Sir Palya, nga, ano, balik siya na nangin ang minor de edad. The same thing nga minors na, hindi sa mapriso.
2: Na.
1: Kaya mo na yung siling sa polis mo, pwede pa yung mapasakaan kaso, ya?
2: Pwede mapasakaan kaso. Pwede mapasakaan kaso.
1: Oo. Pero, ti, ang muling dapat, dito ito para rin, tignan ako gani guro sa polis, guro nga naging sumbag siyang minor de edad, di mako magpasugot, di mako magpariglo.
2: Oo.
1: Di mako guro magpasugot nga, magpasinsanay lang. Eh, ti, ang siling sa polis, huwag di siya nag-ano mo, huwag di siya nag-daong bala. Huwag siya na kapangaman, nga gali, ito ang minor de edad, ito nga, ingod sa ginsawaya. Ang masumbag sa iya. Eh, paila niya kaso eh. Ito tong bata eh, dalaga inulsol man. At i-postam lang yung apikado, gini. Di ka ka-ubratarong kay may kaso ka na.
2: Oo. Darita mabalaan, darita ma... Namin ni ma-report pag hindi ka ito pang France ko ng resulta sa kaso ya. Kaya para mapakita, tas, para mabatsagan sa mga minors, kaya nag-salig na maling ni mo.
1: Oo.
2: Ang, hindi ba kami maano na? Hindi ba kami mapriso na? Ha? Tis,
1: gila. Meron tayo ni Barya nga hindi kinsin dito lukon mo.
2: Oo. Ga salig ti Ariyo ah. No pa paano ta man ah? Pa batsag man, ipabatsag man nga ti may ara ta layis nda. Nga hindi lang hindi sa accepted. Ah,
1: mabala, ginabala man ginasaway man naguro. Pero ti may ara gidaguro kisa ti do mga tigabla.
2: Oo. Oo.
1: So, ti ba siguro nga diguro ginikanan nila ginasaway nga gado mabugto na ugat sing ginikanan guro na saway na problem di guro mamate na.
2: Correcto. Ti tigaulo na. Ti kung kisa kung ang katigas ng ulo mo hindi na ma hindi na mabangbang, laina, dapat disiplina na, nga mabulog-ugat-ugat blow.
1: Yeah, oo, okay. Amuli dapat ito para winning, no? So, sabi nila, pero hindi sa maduklan. So, mahimo na yagaling. Sila galing may salabton, hindi galing sa lagi.
2: May hara sila salabton. May hara sila salabton.
1: Eh, hindi sila exceptional, yaka pro para win, galing. Ikustudy ka niya. Kaya dalong kasi ako nanon yung intervention.
2: Oo.
1: Samtang yung kaso, nag-progress.
2: Na.
1: Eh, drama na na makita nga ikaw mismo, may sarap doon ka. Ka-Prof. Irwin, no?
2: Oo.
1: So, may interview to na bala kay Police Captain Andy Opalya.
2: Oo.
1: Ang special commander sa Bacolod City Police Station 5. Sa pag-confirm lang sa ato, ngayon si Police Master Sergeant yung ginsumbag sa minor de edad. Alis si Dido ang magpasaka sa kaso.
2: Oo.
3: Wala naman si Maymo, kundi magpasaka ang kaso sa among estudyante.
4: Okay, so bali, ano ni sir ang kaso?
3: Sa subong, te, wala pa man kina-finalize pa kagang statements ang witnesses. So, possibly direct assault.
4: Direct assault. Sir, pero pwede mo masaysay balik kung ano gito ang insidente. Paano natabo, sir?
3: Alam mo na, naglabay ng tropa sa school na kita yan na ang mga ang duwa, ang isa ko rin, ang skateboard.
4: Okay.
3: During that time, buhay, lunch break, damo dabla, ano, kasugat yung mismo estudyante sa tubang.
4: Oo.

0: Alala ba yung salakyan? So, nakita yung, ano kunoga, traffic pala. Kaga sinabad, eh, siyempre. Katabok-sabok sa dalan, mag-skate mo.
1: Oo, oh, sir, oo.
0: Okay. Much more pa to, nga may isa ka salakyan, yung kapanirbato na gano'y sila. So, kinaway itong isang nag-skateboard. So, inatubang ito, inaituriya. Gulpi lang na yung suspect yan, nag-dive siya, yung sumbag sa. Mo pa na ganing ang balya kayo, unprepared niya sa kayo, kayo ay sa kita yan.
1: Okay, sir. Dugin lipot siya?
0: Oo.
1: Pero sir, told yun man nga may pichakor, no? Ito kung ano? Ang
0: dyan. Base sa, ano yan, sa statement sa tropa, may pichakor, no? Kaya gina-confirm yan, pichakor, no? Kaya kung makita ko, kung ako man, ano, mahambal mo ganyan, may hard object yun sa yung
1: gamit.
0: Gamit kay hindi na yan sa bata. Sa iya pero sa kagadako-dako sa injury sa ano sa ubos ng mata yung left and then sa ilong
1: nipis pa ng andanan panit na pero sir te ano ni nang pila ng edad sang nagsumbagaw
0: 16
1: this is size okay pero sir ano ning ano ranggo sa pulis ngayon sumbag
0: master sergeant police master sergeant
1: master sergeant okay pero te sir ang kamusta sir ang pulis sir naperhana.
0: Sa subong ti hindi kay outpatient man siya.
1: Ah okay, gintahi lang.
0: Ito sang kaga sang gapon to sang gapon last na kita siya daw nagipot na ginang mata niya.
1: Ay sus.
0: Sa subong to do to sa ila balay to kapa unay unay pero kay ti advice ng doktor ginang lang gito ipahuway. Kay ma hapok pa to kag ma ano ay ma ano gani na ma purple bala.
1: Mabanog
0: gito.
1: Oh ma okay.
0: Oo.
1: Do may hematoma.
0: Oh, maano na blam, ma-black eye blam.
1: Malagob, oh, malagom.
0: Malagom, malagom. Oh.
1: Sir, nang ano na ni ang mandate man sa barangay dira sa mga naga-skateboard ni ano ni. Do nagpermisyon.
0: Siyempre kami kagangupod sa barangay mismo. Ipa ano nang ga-skateboard kasi siyempre obstruction din na sa ano mo.
2: Delikado din sa bata.
0: No. Ay, di ara sila, ara lang sa may alis ang front ng school mo.
1: Okay, sir.
0: Kaya ang gasulugat na da nga mga parents, mga ano man.
1: Oo.
0: Dra man ga, agiti. Much more nga national highway na. Uh-oh. Highway. Pero isyo ko kiti, prone man sa dress gas siya. So, okay. Amo na nga daw na agrihan na da nga, bawal, ibawal na gila sila absolutely nga mag skateboard dra.
1: Okay, sir.
3: Ano man ang sulod sa utok ng bata man nga ginlapitan niya daw gin puslakan.
4: Dayawon sa inyo po nakasugod sa pulis. Pero galiwa sa balos ng konsekwensya galing sa Trafang Irwin, no? Ano posible yung matabo lang?
3: Kaya rin mga ayaw naman ang pasensya mo.
4: Okay.
3: Sorry lang. Ang lain, katropang Franz, it's not because of police nga kinanglan ta magpa-file sa kaso. What if hindi sa police? What if kung mga tao lang, no? Arad na, civilian lang. Pabayaan ta lang ni, hindi ta lang, hindi lang ta magka-file kaso. Ang humble sang layi, nga more than 15 years old, may ara na sa accountability, nga, ano, nga rehabilitation, no? Para sa center, ibutang sa center na ton, no? May ara kita intervention nga pwede mahimo da, no? That's really tantamount sa imprisonment man katropang Franz mo. Pero hindi sila yung pagbutang to sa aton nga mga ano sa prison sa BGMP, no? Separate ni sa facility para sa mga bata, no? Anong tinutuyo para pakayuhon ang paminsaran sa bata ni, no? Kabalo ko medyo gabala pa malabag naman ang ginikanan ta. Pero you know, sometimes it pays nga napaintindi naton bata ta sa mga konsekwensya sa mga ginihimo nila sa eskwelahan. What if biko magdako na ni? Why na hadlock, no? Hindi lini sumbag himuon niya. May mo pa ni sa mga kanakasan sa kontra sa mga tao da?
4: Ambo gani kita par Ricky. Amo lagi man ablang ano man, kung kabalo man kitang ginikan, why man ka ano no. Why man ibala nag question sa basta man sa bata ni na kasi sa mismo gating wa man nga. Ya may mayo man ning bana sang bata nila mo. Mm. Kaya mabingi ginikan man pasugot nga magadon ni. Mag lain ang bana sang bata nila suli eh.
3: Correct.
4: So, yan itikita pa kaya rin, desisyon ni sa bata, na magamuni siya, sa niyang correct sa bana siya.
3: Oo.
4: Siya ni